frère Edouard. Olula kanga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosute. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elongo na mona ka frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na nda. Toya famina ngai. Toya famina ye.

Frère Edouard. Olu lakinga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyoso na mwasi na yo. Obanga nini Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo na monaka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na nda, to ya famina ngai, to ya famina ye.

but sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

frère Edouard. Olu lakinga na ndenge na ngai te frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosute. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba rani le frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo na mona ka frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako, to ya famina ngai, to ya famina ye.